0: Es para común y con que está ni jalan jalan chi cooperativas, chi con el ajue, ni la que he hecho, chi jabinque, sali jalan jalan chi la jer, sabar que na culatis que hable poque si mal, es el alja in, ni na coxir, es campal, ni na lebre, es campal, ni choloc saletian, rafalal cutan. Skiapskush fedekovera at yokuchikchi kulak, sali muepal hunhun, sali cooperativas, sali hunhun chi muepal, sali kalepal, sali tenamit, takiana bar, nakesh talimanla esh malaha kyal bar, nake ech ol chi rabinkil skiapskush fedekovera, chi rabinkilahkwili hunhun chi esilal, malahli nalep. Li nakotsmank erikin rakhlal kutan sashkawa li nimla molam fedekovera li nashkal echi angelak sali hunhu chinajer sali hunhu chi cooperativas nakakebe hun li nimla sail cholachuk erechi hunilesh la esh li kanakakwa li sahil poyanam li kokal li nakesh taliman kelakchibar Kurmakbe li sailech ol chiru li lok lah sakew kain li kamatan li nasi kucik li kakwa dios renak la o taruk to kwang erkin taruk te shkoch peni re shkoch pal li boshibak li nale li esilal chiri shishkunil li napano mang sa li hukum chi kooperativas man lah shishkunil akwi li nakul man sa li kasutam shishkunil li nakul mang sa shtepal li katanamit Guatemal Chichunil akwi li na ilman li na bimang resilal cho chikulmang sa li halang halang akwi chak chi nahtil tenamit shkwent li ruchichor ko akyo ko chak chi seratik payak erikim rubelah chuwab li kultan cho chak chi numek nakakeretal nakanao malak nakapi li resilal hongho ko haan nakpan li railal li na kulmang malakiko chikulmang kanakuan esh komon Ut na kulun akwe sakapean man lah chishkunil li karo na shkam chakaan na ko shchaakki aja li bar na ko talimang. Shman na laish na ke kultika, laish akwe na ke ril man lah chokesh chi rek ankil chishkunil li mahelal li na ko nume kwe. Ut di na kanabi ke shka komon, shka na kakwa, shka sitzin. Kachik li angelak kachik shkeba li kachol chi rilpal chi sholaninkil li hunhu chi angel li hunhu chi akwim li kwanza li hunhu chi kooperativas aban li kanakak kwe tukal malak li cholchok chi kuha am rilpal nak yoko chi shpawankil li kataklankil o chandru kwanza shakrak li hunhu chi kooperativas li na le malak li kaush haim chok ere che hunilesh la esh li kyokesh chi sholominkil li hunhung chi kooperativas nakah nak te shok chi chapil li esilal ha kwa yere nak teke chi kahelak manak kwanchak kutan kwanchak shaman manak kwanchak poanak kwan choko chi shkultikan kil chandrahu li shperesin kilik angel li hunhuk li takwang sa li kooperativas rikimbi a kwa ye eshka komon nakak ta kanak chi cholcho cheru chi shkunil li esilal chi shkunil li nalep gitan tota anuman o li shkomon li kataklan kil la o li nako okeng re shkoromin kil li hunhuk chi kooperativas shpana kaw nakanaw shpana kil li halang halang chi taklak li halang halang chi angel aban kwan sa kapen sa kalshik e pal sa shpeul li hunhuk chi nalep li hunhuk chi angel ut la esh malak la o li nako kolomin kre li hunhuk chi kooperativas tento sa kapen shpanung kil akyal ma un ma kaw li taklak sa li kapen tento takapat sa kalho chan ru taklam iloko shpanung kil chi hokain bi esh ka komon na tak Shkulti kankil cheru, chekunilesh la esh li kakomon. Li kwankesa li hunhu chi kooperativas ut nakikya le e chi holomeng nap. Tento ril pal chanru kyo chi peresimang li hunhu chi kangel. Tento shnau pal bar kwang li ati kyo chi hilok bar kwang mare toko kachin. Li shpanunkil tabano tento takil takachu bekhli na leva kwa ye nga ta sa takachol bal rakhlal po rakhlal shama mala rakhlal o la hukutan chango kyo chi shik li angel hong hong chango akhi li sachom li na banu mang sa li hong hong chi cooperativas banna kultika ere na kaan hon na lev li kwal ahel ro taka esa ah li kwal ahel ro taka eka chol chi ri balsh banak we kao kyo chi shik li sachok mala timil na pere si mang chi hong hong chi angel wan karo na chal sa li kaben u ika tentora takulman haan sa lihunghong chi cooperativas. Nakakikon aru taro kachal sa kapel, marehon li mahelal sa barko inak tertosh teram li sa chom naru nakwan ut li rusila li angel marehot ko baya. Tento takake sa aksis kunin li naleba kwaye eska kumon tento takil, tento takanaw Chang Kiru Kyochi Shiklikak Angel sa Lihong Hong Chi Cooperativas Kochali Rokikli Tumin Akshkwan Kochali Relikah Kwe Li Kyokochi Shokpali Resilal Utretalin sa Lihong Hong Chi Cooperativas Shmanak Kwe Inga Chorch Ochi Ko Li Nalabhain Chanchanta Kwe Mare Kyal Sa Iq Kyokochi Ek Chanchanta Kwe Kyal Sa Iq Kyokochi Shpanunkin Lihong Hong Chi Angel Shmanak Inga Sakal Cholch ochi ku li resilal ut li retalil li rokikli tumin huakwe li sachom sashkash li hunghung chi cooperativas utla esh mare te kaushla kautna piokochi atinak chilish li nalepa kwaye naktento taqil chishkunil li kultikang li piokochi kotspan zalekyan chiru li sakew kaina nakwan sashkawanak akyochi shikli honan ut kumpat tanu merchik li kutan li shaman li po akwe li kyok si chachi ku kwi li kakwa dios narak hokan kwi li kawa dios akwe tishk el kahonan mana tishk el kamatan rek angelak ut rek wang sa shpen li ruchi chocha kwa ye tentobi sakal re ru takil ut takapano li hong hong chi angel li hong hong chi taklak li kwan sa li kaen li kwan sa li en la esh shpana li kakwan fixa li kung hong chi cooperativas den torta kanaw nak makwa chal re ilang nak makwa chal re chunlak nak makwa chal re sera ik chi hoka anu maka hunak li rusila li takataw malak chal sachba li honal yoko aran makwa haan di shpeul malak makwa haan di shkiala li esh kakomon esh kanakakwa li choke shi kabingkil chiru li kutang anak kwan Tento ban rahlal yoko chish taupal rusilan li karu takapano, li karu takako, li karu akwi li kwan sa eben tene pambil shpanungkil o nashtakla li shakrab li hongfo chi cooperativas. Ut kultiko ere na rahlal akwi nakakots erikin na li kwan sa li hongfo chi cooperativas nash kesa kapen hun cholok rahlal kutam. Manaki ink anakapanu haan yoko akwe chikanag chi ishbe utarin nabali etalil nabali esilal akwe dinaru takatoch manak dinaru takakot sa eben chikun leshla esh nakikiretal nak mare nakachenak la okwal chapil lik angeli nakapanu aban mare kwan hanan akwe chik li komon li kyosh kawresinkil ri chi us ut saikon kutan aanchik kwal chapil kishpano chiko Ud nak taka ere talao, anjik kwang sa likana, anjik kwang sa lena ah, awan karus kulmanara, chanchanta kwe, shka kohob, hachol, shi kohob le chol, ingachik shi shlu, malak ingachik shera, shka uresin kile ere, ud khalanjik shkulak sa li nahel, resh anun kil lik anghel, kwal shabil kuchik, likyo kesh rachak shpanun kil rubelah, malak likyo ko rachak shpanun kil rubelah. Angel biru taka e kosh komon li kana leb a in kosh komon li shkawre singkil ke nak mahun sutras taka koho kachol rikin jishkuni li karu jo po jishta war kuya nak kwan us shkalik angel chaku to nak ta kela e rena kula rena kaber wal cha pil rakuchik jokat jishpanun kil Obresin kwanza de kapen li kata klankin nakpon ko sa li kong hong chi kooperatibas li anakpon na kakere talad na mare inkahol chapish angel ang kili kape mare inkahol chapil li shin ang kili lok lakse karo li kwanza laben lahat mahokan tu chik tabano inka utkun na lewa kwa yan naro takachapan nakpon mare kyo kesh kawre singkileri sa li kong hong chi kooperatibas po ak kakotsak lubela mare kyo kesh mes algo li hunho chik angel al mare chik oke shitin ke lo li na fer li na kwang wis chinan ke li kape chinan ke li te kwang chik angel ka ru li na ke banu ara mala kwang angel ka ru chik oke chik banu ke a hun ka ore sing li chik oke chik ta ke na in ka te ti ki banu ke ku chik li angel ko na che choi chiru li chap shnu me mala na choi mang li chokok mare tochiruli cha faenza sti la fecha lo na vaste va faena in caso di ta chapli angele pan con acha cana tento tota caoresito e tento tota messi ru tento tota ti quasi rena ti span cu di clic angel ot li na her mona li ocho chnali na oximac mare quam ia li okes aran Kalau tak anu macam hokan aku, tak tiki kucik lik angelak hingga. Dan tonak tak kuil, kalau tak anu, renak tak cabi lo bersih, renak hingga kucik kuangka jahkilan ha. Ciro li cokok li tiklakre, ciro li po mare kiop cical cipu, ciro li kutan di nana cokcak paman. Kuangko sahun akhir, malah sahun honal, re shkawai singkil ke cicabil, renak Chabil takabano lik angel renak ti krahlu ta el malak takabano li lok lak angel han aban kwi la o mare ta kwarti kachol li ka kaushepal u takakien na to kwan ki honal shikure na takabano na takakeretal naru na kos tau lik angel han naru na kulon ut tohmahe kauresim ilako rish anunkil rish tikibankil Si hokain bien nak nakachal ta ere shkos pali hun hok che sila li hun hok che na le perkin che hun ila shla shli komon hol ku chi klik yo ke chi holomink aman kon ke shakila shli komon di nakesh oken de shte ankil li angel na shpanu la holominel y kon ke sal li consejo de administracion nakesh se keru la es renak tes oken kres panu kil hun atli angel shpanna ko na kon ka fichat li kawresin mala li solo kru belakh nak inkana atlok li honal inkana atlok akhi li shtali li komon li na ke oken kre holomen shpanna tek ereta la es o bakhi na kon o shali consejo de administracion re li hun hun chi cooperativas ut kon sa shpene vale ri al chi shkunil na ke ok chi bek li khalan khalan chi angel li na le bia in tento taka eslo al tento taka iut taka ano man mare na pansut na kulak kikin mare na pansut na ka iut hingga na ka ano man hingga na ka echi angelak sa ka bemi kwan ripal na yok chi ek li kansel hong hong chi chabil ko choko chi shkots bal anak kwan yok chi ilmang na yok li kawre singa ye yok li cholok sa li hong hong chi kooperativas ba na ko akshka kultikache rom na raglal kutan na kakel ka e malak na ko oken sa hunak li kawre sing sa hunak li cholok ut moko na ruta na takakanaki moko na ruta na siya chikibiki wakwe takatsap li mataneha in sa li hong hong chi kooperativas ko asociados o asociadas a los juntos cooperativas tanto taquan li zacon tanto taquan li oken ut tanto aquí taquilat rusila li ángel zacon li cutan utan aquí gar li shkwash kulti kan kel chap riken o belar na mare se jun cutan taka keretan na ta shik chi us li sachom Utmak aqui li rusilal tishkana aman han naru nakatauru chi chabil shpanna nakanawa fina kwan angel ta anu mare to kwan kwan to kesh tishtiki bankil mare chiru li shapitli chiap shnume che tiki baski shpanu kil aru nara ke bal han na kwi tento anume kunchia pipchia boshitchia renakla ishte tiki ril bali rusilal Kalau naras ke bahanak, Tokyo Russia Hakwaya Tokyo Kochi Oibening Tokyo Kochi Chola Ninkil Akwim Ka In Laru Akwi Takatau Jirish Hanareba Hakwaya Eshka Kumon Hanak Di Uchining Na Ay Narak Napal Bayak Di Honal Uchinapal Akwi Lik Angel Tentotak Ela Metseu Tentotak Ela Honal Uchinapal Akwi Li Loklak Tuming Li Tentota Toksiman Chishuli Lana Lebha In Aknaka kot siya bayak erkin at nakakultika chero ut nataman rosh na nakigakwi chak naknakulak si kutam sa kem li kung huwag siya silal li nakakam sa lekyang sa shkawa siya pshkush ferikobera li naukeng erkin rahlal kutan o kwanchak kutan nakakot siya erkin anak kwancho si okeng li molam magar ten angre okeng nakikulak li komong sa likong kuchi kooperatiwa, reshkos bali kaush, reshke bali kaoresing, reshok bal pretalit si shkunilik angel li kyochi panumang, li kuku, kapanch, panungkil chiru li loklakcha pahain, malak chiru li loklakcha bakwe li kyochi chaji kuko na kakulti karaklal kakwe saruk li kawadiyos kwang li kakyuam li kakonal anashnaw to karut toruk si shpanungkil sa shben li ruchi choshain sa likong kuchi kooperatiwa awan anak ko na to kung kona anak ko na to kung katla at kung klamatan re kanselak ento ta ano si Chavi kanap ni si Jojo Chico es pana kagwa es kastisin la es sa tanla ko le minel sa kung kung si kooperatibas na Jojo Chico li Joko ko si Atina kanap ko Rin al Changru Jojo Chico kung kung si kansel Rin al Changru li Rokik tumin sa iskash ki kooperatiba ut li relika kwi pich olch oche ko parki oche shik parki oche kchi el li sa chom hong hong parki oche taumang li tuming re nak taruk kwang li angel re nak taruk akwi kwang li akwim kot li uchining sa li hong hong chi kooperatiba narang nas tiyanak tukturu li angel kyo koche shpano ki laran kwi inka tento silpal re shi chabil hain del tosh na pal ko tal yo ko chiro sin kel ko tal ta akhre kan felak ko tal akwe na ka kut uchita ok chak malak ni ta kulong sa li ko ko chi kan hel malak sa stash ni kooperativos usana ka kultika cha tu la cha ta en na na la pe li cha malak na tikla li ho ho chi cha na a hel ro ta ka kawre siete ta ka tu sobre ta li kan hel awama kwa ka fitra kentin ko ana iskali tetin ko iskali kapeha en di koche ana kwa en iskali ta oman kwi ma ka chanu shpanukin mukota roka rahlal na ka kwats erkin hain na ko jani na kinga ta sat salesh ol aban na ka kurtika ku chika na kwa mana ko jo ko chike ban li solo muko na raketa mare kon es kon kilal na shia na kon na in kwa shi kichik lin na wom Kin kawresi ko chi uz yo kin chi solo yo kin chi angela ko ma ani chi taro ta ashok ni karo ling na wo ma lahi karo linim ano taman kun na lepa an ma la kun aus nak ma ko sa shbeul manak ko aks ka ko sa khit rikin zulu li dok la kutan hain li si qali ka ko nak fe hon kutan mare kon chi kunak kwan sep dish ka ush kwan sep dish na lep dish kawre si lep chi ush si cha il kuchik buta kumon han naru na kana chi ishbe li takakel biarin nish ka kumon mala si takasik ma kwa afi shni mo presin kil ka kwan kil sa shpen halane li kumon shkep al ka kwan kil sa shpen eb li asociados mala si asociados re li hun hun chi cooperativas mala shkep al ka kwan kil hua koluminel ma kuaha an li shpeul ma kuaha an li takasi tento man kwan kakau shlepal kwan kanawom kwan kakau resin kil reshkola nin kil jishkunin li shkanshen li ka kooperativas renak la at ta turuk si okeng renak la ta kea chol renak ta lela kau shlepal la nawom la kau resin kil re la kooperativa manak kwi la ating anaka man hay malakin anaka kawre siya kwi blubela tat kulak sa hundik angel malak mare kwan katsa hunak lik angel anak kwan ta kwe ka kwi nak chanjan ta kwi mare bag po la kuk mare ing anaka tuji e ka mare ta kwe ka anak bag po la kwok shka bichal ing ata truok chi pek
1: awan dekaus lah ina nak kuan mari tejelas. Jangan nak tak kulman kan, ani tabak okliko, mana ani tabak okliko. Naru nak kulman hai, dekena. Lah tingkat tak kau resi aku. Malah lah oh ingkat tak kau resi aku. O ahol minel tutho asociados, kuan zakapen rahlal o kengsh kau resi kilke. Mana kli ani ingkana shnau? Mana kli ani ingkana shkau resi aku? Karuna ru tapat selat, karuna ru tasik kuilat. Tapi ada tanak mare kunak shkau resi aku, kunak kuan kli shnau. خالنچیک نشیکری که لود نشپات ره ماره چندوش پانوکی خونه آخر چندوش پانوکی خونه لی تقلق مامان ماره کانکولا او لی کاو بیاک سال تکاوش لپال ماره لا او بیاک لحکم اوت آنیت پس آخه آنیت ها کلک کیکی ماله آنیت هشیک چیسی آخه ره راتیش کل رخ بیاک لیش ناله کیکی این کاوش لانه ما آنی ما خون لی کمون آخر بیرو ناله خای Ikan di kokal, joket siap ni angkat nak kuan. Sali hukum di kooperatif nak kena nak kokal. Akhir aku itu, jinale bayi joket ni lah esok kokal. Mana kena kuan mara angkat nak kira sih sali solepal, nak nak ke staklak, mana le nak le cukuas, mana le ras. Mara nak ke keng, elok hati sih sali solepal, mana kuan klik akhir tentu timbano. Jangan nak kuan klik akhir, awan kui lah, ada nak kuan. Jadi kekla matam le nak tak kau resi aku le nak tak solok cak, aku anu cian cila cial, cuma nak makua aku sab engkau angelak, kawan teri lah aku cuci beli nak lepak kau ye, mari sehunku tante ke, tak bisa siap skus kau dekau le nak ingat tento tok angelak, makua handi nak le, engkau sakal siap baju be, lekulub leh, le nak kuang le kauilal le nak kuang le sakam le nak kuang le kau resin kijo kesi solok kuang le Rasin kile ru lish sa ile chol sa le hun kapal utkui na ru na kesh poken chitten ang lish wanun kile hun ho chik angel sa le hun kapal sa le kooperativos chitten ang kile le na le chukwa ma ane taramok chero sh wanun kile kwa ye haban sh ben kwa kwan li choko chish kulti kanke ut karu kwan rilom harin mare teke la es sa nak say hun kuta mare Es ojo asociado o asociada del cooperativo. A cuang le na wom. A cuang hum e. Chol chol cherula es. Di parte rascula. Aban cuincate caureciere. Arana culman y choco chisque pan una cuana. Mare. Tereca la es. Navincate es lo. Ut aranta caso posili. Y te lisca que una cuana. Mare. Tereca la es. Pat pocle ro. Pat pocle ro. Cauchuana. Desh que juli. Angel salameno. Tinka tanos. Panun kilingka tanau sepele singkilingka tanau sekolah mungkin. Usahin mare tosut ir kecik ceris lah isli. Jokes si solok anak kuan. Nak sih kau nak lihat bal ish cerus aji solek pan. Kui ingka sih kau resiere, kui ingka sih relate sih, kui ingka sih nungse lerus sih pen. Kish kunili nak sih kocak cerur belah. Mare kal tejuno beri barang sih pen. Jokes si ilok cek art ceris, jokes si ilok se cuchau, ingkar ke detau, lisha pengkil li hujung si pasom li tes kere laes, kos komon li jalan isham, aman, kulaes te kau resiere, kulaes teke chol, taruh te manu, kama teke konak li kaslangkuanak te chap te shop manun kil, ut mo konak te li konak te sham cerure nak te chapere nak te Eh, sekali cuan jis panun kil, lihat aluhan jis tenep selepen. Arin ni tak kere tanci, cabil jis kena pakuai jis tasihin nak. Kau nak angelu nak tak kau resepe. Nak angelak, jis cabil sali pakuam. Nak angelak coke jenak martu so ek, so nemer. Nak ko pakau, nak tonim kang. Utsai hunku tan mare kuan kita matan re okeng kres kolomin kil hunku jis kooperatifos. Awan kuingat ah nak bano kuingat ah nak oken mukutoruk tak ku, kita perlu sih balik joko cistia bano nak ku. Okanak nak kekuni pokok cukere, makua aku kunci hilang tentu tak tahu eskena kaku eskas fizin. Diusilali narak cukere fede kubera anak kunelik, ah ahak tu dekat kau selepal, nakun electio kochi elchiu ber nakun electio kochi kuaklik nakun electio kochi chavilo bresimang retalil utresilal y cooperativa sunju papan makwa nakahuita chavilo bresimang nirochoshnal barkuina chinamankli tse barkuina chinamankli kape makwa haan lina akmangman hanak chikahunilo talikahun gabal tali kochoshnal kahun sa kalil sa kahikwang mag-ahenak lansong roli o chachong kong o nakake lakhlal siya kubalak kuy lao isya ali kooperatiwas ng katal siya milok na kakwang hik siyong kambien at yung kochi kulak sa laikyang sa shkawa siya pshkush kerekobera li nakakam sa laikyang rakhlal kutan nakakyal kakke re Shkos pala ilke ni hukong chi nale, ni hukong chi etanye, ni hukong chi esilal. Nakoy binibi, nakla esh, teke chi angela. Nakoy binibi, esh kanakakwa esh kasitin. Nakyo chi ipek, chi chabil, ni hukong chi angel. Wakshka kultika, chak resilal rubelak, nakak nak. Yoko chi shok pali, resilal, malak niretalil, chi kokak sa, ut. Takakeka cho, chisil al rish, drip al chanu, kyo chishik maus, mainka, kui inka, tentota kil, karu tentota kabano, malak karu, takapano ren na takachabi lobresi, ni kangel han. Chiko kay na kwi na, inka to, shkana, pakwi, ni honan sa lipe, kut takakenak mare, humpo, pipo, malak o shipo, chik mahit na rakit ni loklak chana, to oklak, shtiki bankil, drip al, o chisil al rish, ni kangel hong hong. An ma kwa chik sa shbeun. Pupelak, rakla li kutan, wana klat, anak kwan, shika kwe chik ahelak, naktat sut kye cha kwa, mare tat ok shkos pal rev la, wala lak ahol, re la sum atin, karu li shab anu cha, kut chan ru shelik ahel cha ku. Mare ta khuntika, khoni mal li ahel shab anu cha, makachin, manim, chan ru li zil palak kwe ak ahel khaan, malak ta kwa Bikinnya bela komon, bikinnya bela kolan. Jaburi balik loklah hakim. Macoci kucing, macam orang rusa lipim. Naru aku nak kurma kaya. But kalau cik aku hendak tentang kau aku kahsan tak bantu orang. Bikinlah loklah aku impa. Bukan tentu tak kapan sih. Angkeli kooperatif. Jaburi kau nak kau nak joko cik kau kini serakikah injur berikutan. Nak curi loklah bohai. Ut takaperesi rahlan liyasilal ukhong rena nga tokanak chishbe rena sa shbe ul yoko chishpa bankil ya kataklankil kono shkish estatutos li hukong chi kooperatiwa anan li kwang sa li kapen maman manichik anita kulak afikin rati shpa na taklankilat ish cheshke koloming sa aben tentota kachol tentota bano manichik takulak Tishpali angel chokakwe kaklat. Okanak, anan di esilali choko chishkutspal. Elikin laish, kanakakwa ish kastitsin, di nakishtalimang sa lihungu o chikooperatiwa sa enatekyal e-ere, enateke e-chol, panak humpat kyo chinumekli lo lakutan ko kakutika lakwi cheru anakakwan. Okanak kwe sa ishkatik nakakishkutspal elikin nalep chirish chandu nakitekolere Bikin rilparu li loklah kutan Shpan na kakwal kaw li loklah hap na chal Kunpat na utir kli hugo Chi nahe kut kila oin ka nakakolkim Naru nakataw li railal Awan makwa haan li takasik Akyo kosh ke barreta Chishuni li chakilal Di kyo chishikamal sa likapen li loklah habal ke Aban sa kapen kwang rilalbi Charo nakto uken Charo naktakaten akip reshkol palkim Chiru li loklah hap malak li butir kili kochi kurman sa likhalang khalang chinahe o gambi esh kanakakwa esh kastitin na kwa kuchwik chulti kankil chero na chitiap shkush kare kubera shkulak sa laikyang krikin gishte li molam maga ut nakapantosh nyere li honal shek eke rekap inkil chero li kutan anakpon